nandoko suksu nilo nilio ti katagya kang ito kinanoktan tu sa diyang ang manipakil nipakil waktay liwa kuya rin ang una sa unang parang naman nanong mo tayo ba sukasang ito video ni tumingiti undo ni tutsakta ni tamo na ilawang ilawang tukura ako tuti imbing ni naman ako ng iti okra ni tayo na upayak parang inyo ang nililakrimang karakta.